siguro sinabi na ng jowa mo sa'yo na I love your smile, pero sinasabi din niya pala yun sa iba. This is still your fabulous DJ, Mia.

0: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, Kavibes. A good vibes reminder from GV 99.1.
1: Kavibes, advertise.
2: Huh? Advertise?
1: Yes, advertise with us. May negosyo ka ba? May bagong product, brand opening, promo, event, o gusto mo lang mas maraming makakilala sa brand mo? Huwag nang magdalawang isip, ipaabot ang mensahe mo sa libo-libong Kavibes araw-araw. Advertise with GV 99.1 and GV AM 792. Tara na! Advertise with us today. Send us a message on our Facebook page or email us at yourdriveradio@gmail.com.
3: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/GV-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
4: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
5: Talaga lang, ha?
4: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
5: Sandali, hindi pa ako tapos.
4: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
5: Thank you so much, amen!
4: Nakakalungkot.
6: Grabe kayo eh.
4: Minsan,
5: akala ko ba, baby mo ko?
4: Nakakatakot.
6: Huwag mo nang isipin yun.
4: Minsan, nasa taas.
7: Lahat ng araw sa inyo.
4: At minsan,
8: titikman ninyo ang batas ng isang apel!
4: Nasa ibaba.
9: Oh, sinabi mo pa.
4: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 PM to 6 PM. Dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV 99.1.

0: That song was brought to you by EMAPTA Philippines in Clark. Apply now at careers.emapta.com.
1: Hey, Kavibes, are you going out today? Don't forget to bring your umbrella, rain or shine. You're prepared for what's to come. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your Good Vibes.
2: Kavibes, advertise.
3: Huh? Advertise?
2: Yes, advertise with us. May negosyo ka ba? May bagong product, grand opening, promo, event, o gusto mo lang mas maraming makakilala sa brand mo? Huwag nang magdalawang isip, ipaabot ang mensahe mo sa libo-libong Kavibes araw-araw. Advertise with GV99.1 and GVAM 792. Tara na! Advertise with us today. Send us a message on our Facebook page or email us at yourdriveradio@gmail.com.
4: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
5: Halaga lang, ha?
4: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
5: Sandali, hindi pa ako tapos.
4: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
5: Thank you so much, amen!
4: Nakakalungkot.
6: Grabe kayo eh.
4: Minsan,
5: akala ko ba, baby mo ko?
4: Nakakatakot.
6: Huwag mo nang isipin yun.
4: Minsan, nasa taas.
7: Lahat ng araw sa inyo.
4: At minsan,
8: titikman ninyo ang patas ng isang apel!
4: Nasa ibaba.
9: Oh, sinabi mo pa.
4: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 PM to 6 PM, dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV 99.1.

0: Sabi ka naman, no? Yes. It's not distant. It is distance. It is respect. Because family does not mean unlimited access to someone's time, home, or personal space. Kahit ako nung nagkaroon ako ng family, nagme-message muna ang daddy ko bago pumunta. O, pupunta ako dyan, anak. No. Hindi basta bigla na siyang darating doon, no? Yung mga ganon. Siyempre, para prepared ako na nandun siya. Ayun. And next is, unsolicited advice can feel like control. Minsan may mga anak tayo na hindi naman hinihingi opinion natin, DJ Kali, alam mo ba yon? So, hindi naman sa lahat ng panahon, kailangan, mangyayalam tayo sa buhay nila, no? Kaya nga, nagkaroon sila ng sarili nilang pamilya. Kumbaga, minsan, ang sinasabi natin, ba sinasabihan lang naman kita kasi nanay mo ko. May mga ganun tayo eksena, eh, no? O kaya maaari nga marinig ng anak natin bilang, kailangan mong sundin ako dahil nanay mo ko. May parang authoritative ang dating, yes. Diba? So, may difference po yung advice and control. So, ang advice, nagbibigay ka ng choice sa taong binibigyan mo nito. Tama? Kasi atin, kahit ano pang ano mo, kahit anong ipayo mo, diba? At the end of the day, sila magde-decision, yes, sa sarili
1: kung
0: nila.
1: Kung hindi naman din sila willing makinig dun sa advice.
0: Yeah.
1: At saka, yun yung isang problema eh. Kapag very authoritative na yung mga parents. Kapag too much controlling. Kaya yung mga ibang mga anak, dun na nila nasasabi na, ay, suwail yan. Di yan nakikinig.
0: Di nakikinig yan.
1: Kasi controlling na. Oh. Kaya nagiging ganun.
0: Yun. So, yun. Control expects obedience eh. Kapag kasi controlling kang tao, huwag kang mag-expect na susundin ka kung ganun, di ba?
1: I agree.
0: Pero kapag advice yung binibigay mo, it's like, binibigyan mo siya ng options, ng choices, kung ano ang tamang gawin niya sa buhay. And anyway, yung mga anak naman natin, pag kailangan nila, hihingi talaga silang advice sa'yo.
1: Tama.
0: Oo. Pag later, maghihingi ng advice. Anong oras na? Muna, anong time check natin na ka-vibes sa Cali?
1: Our time check is 1:48 p.m.
0: 1:49 na yan. Oh, bilis lang, no?
1: Nag-shift agad.
0: Nag-shift agad, oo. Ayan, support, don't take over. Kapag may problema yung anak natin, hindi lahat kailangan nating ayusin. Alam mo, minsan doon sa panganay ko, pag okay sa pangalawa kong anak, syempre nasa, ano na sila, right age na sila, young adult na sila. Kapag meron akong gustong sabihin sa kanila, kung may problema sila, no? Minsan, gusto nila silang ayos eh.
1: Aha.
0: Nasa sa kanila na 'yon kung sasabihin nila na itulungan mo ko dito. Ayan. Pero kung hindi naman hinihingi yung help mo, kaya na nila 'yan, 'di ba? Kasi ang kailangan lang naman nilang marinig sa atin, hindi anak, andito lang ako. Kung ano man pinagdadaanan mo, andito lang ako, 'di ba? O kaya ano ang kailangan mo?
1: But iparamdam mo lang yung support. Kasi yeah, doon lalabas yung ano eh, yung growth ng anak eh.
0: Exactly. Ayan.
1: Hindi siya matututo kung palagi kang nandyan. Pero it doesn't say na hindi siya matututo or what. Kumbaga, dapat di ka pa rin absent.
0: Correct. Hindi ko alam kung meron tayong connection ngayon dito. Ayan. Kasi hindi natin pwede sabihin, hindi, ako na dyan. Alam ko na gagawin ko dyan. Because sometimes helping means giving them enough space to solve their own problems. Oh, eto pa. Nangyayari to eh. Grandparents are not automatically the parents. Alam mo ba yun na DJ Kali? Kapag may apo na, oh ayan, hindi ko pa naman nararanasan to. Getting there, I hope. Para wala pa. Hindi ko pa bagay feeling ko. Ayan. So, pag may apo na tayo, another adjustment tayo dyan. You can love your grandchildren deeply without undermining their parents. Minsan kasi may mga lolo dyan at lola na medyo pinapakialaman nila yung discipline na ginagawa ng parents. Oo.
1: I agree.
0: Oo. Pero kakalolo ko nun, tsaka makalola ko eh. Oo, alam mo ginagawa ko? Pag may kasalanan ako, takbuhan ko lolo ko, tsaka lola ko. So, pag sumunod na yung daddy ko nun, wala na magawa yung daddy ko. Oo. Takbuhan ko talaga yung lolo at lola. Ikaw ba?
1: Ako,
0: sa mga anak mo?
1: Yeah, gusto ko naman din yan. Kasi yung parents ko, sobrang love naman din nila yung mga anak ko. Which is

0: Thank you.
1: Yan tayo, yung mga ganyan, yung mga mahal magmahal. Oh, sino ba yon?
0: Eto, good afternoon po, DJ Amir. Silent listener niyo po ako. Pa-request po ng buksan mo. Papasukin ako by Patay Kuya tayo. Will.
1: Ano ba yan? Yung mga nire-request niyo, no? Oh. Hi, DJ Kali. O, ka-vibes Kali. Pwede ka sa 3 to 6. Palitan mo si... Hoy! DJ Kakay, block mo to. Charot! Joke lang. Bakit may ganito? Oh, hindi ko nasasabihin, baka awain ka ni DJ Kakay. Bahala kayo dyan. At syempre, ito pa. Kapag meron na syempre, ano, meron ng asawa yung anak mo, meron na siyang partner, huwag kang maging kakumpetensya. Ha? Yung hindi mo kailangang mamili, hindi mo kailangang papiliin ang anak mo na... Sino susundin mo? Ako nanay mo. Kaysa yung asawa mo. Ako ang nanay mo. Ako nagpalaki sa'yo. Ah, ganun, no? Yes. Ay, nako.
0: Pamilyang Pilipino talaga, eh.
1: Oo. Your son's wife, your daughter's husband, their partner, their own family, may lugar sila sa buhay ng anak mo. So, love doesn't have to compete, mga kabay. Kapag healthy ang relationship, may space para sa nanay, sa tatay, sa asawa, anak, kaibigan, and most importantly, sa sarili. So, ito pa nga. Ang mga anak natin, hindi natin mga therapist yan. Ano ibig kong sabihin dito? Pwede silang makinig, pwede silang magmahal, pero hindi nila responsibility na ayusin ang loneliness mo, ka-vibes! Yung mga unresolved pain mo, mga resentment o emotional wounds. Actually, yan nga yung bilang ako, solo parent. Ano man ang pinagdadaanan ko, hindi problema ng mga anak ko yun. I mean, hindi labas sila dun. So, hindi sila therapist. But, if they need to listen to me, okay lang naman. Pero, nararamdaman naman ng parents yun kung ano eh, kung hanggang saan lang yung level ng kaya nilang tanggapin sa'yo, dog. Because as parents, ka-vibes, Kali, we also need to build a life outside our children. And so we have friends, we have our own hobbies, have faith, have purpose. Because your child should be part of your life and not your entire life, ka-vibes. Yes. So tanungin natin yung mga sarili natin bilang mga titang ina, titong ama, mga parents, support ba to o control? Ito yung magandang self-check bago tayo makialam. Diba? Tumutulong ba ako o gusto kong mangyari ang gusto ko? Ayan, sa ating anak. Diba? So, if the help comes with, pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa'yo, yung mga ganyan mga salita ng mga nanay eh. Minsan mga tatay, diba? Very toxic. Then perhaps we're no longer simply helping. Actually, real support respects the person's right to choose. And lastly, ka-vibes Kali, love doesn't require obedience. Mm-hmm. Do you believe in that?
0: Yes.
1: Oh. Bakit? Sige, yes or no ka dyan. Ano, bakit mo nasabing yes?
0: Ano na lang siguro yung sasabihin ko? Kasi may mga magulang talaga na kapag super controlling sila, sila na yung magdi-decision sa family.
1: Mm-hmm.
0: Kapag ganun kasi, yung anak mo, hindi na niya kayang i-grow yung family niya. Kumbaga parang ikaw na yung talagang kung nagko-control. So, mm-hmm. Kumbaga parang sariling family mo na yun, hindi na yun yung family ng anak mo. Kaya marami sa social media, very uso ngayon, 'di ba, na may mga tanders na nagagalit sa isang sikat na kasi so controlling.
1: No?
0: Kasi hindi nila naiintindihan talaga what's going on.
1: Mm-hmm.
0: So, ako as young mama, sabi mo nga, kailangan maging ready ako kapag nire-release ko yung mga anak ko. And bilang Gen Z ako, I can say, ready naman ako na i-release sila. Kaya I make sure, ngayon palang bata sila, natuturo ko na sa kanila yung right thing. And I'm not gonna control them kasi I want them to grow. Kasi I raised them to be a better person. So, kailangan, di ako worried sa paglaki nila.
1: Sobrang perfect. And I, thank you. Ayan. Hindi kailangan na sumunod ang anak natin sa lahat ng gusto natin, di ka-vibes Kali, para maging mabuti silang anak, diba? Yes. Pwede tayong mag-disagree, pwede tayong mag-worry, pwede tayong magbigay ng advice, pero pwede pa rin nating sabihin, hindi ko man gusto ang choice mo, anak. Re-respetuhin ko dahil buhay mo yan. And that is mature love. O, may idadagdag ka ba doon?
0: Yes. At saka DJ Amir, kailangan yung anak magkamali.
1: Okay, bakit?
0: Kasi, pag hindi siya nagkamali sa buhay, hindi siya matututo. Kapag lagi kang nakasapo sa kanya. So, kailangan he or she should learn from that mistake so that for the next decision that he or she'll gonna make, it's for the better.
1: Okay, yan. That is correct. That's perfect. O, eto na nga. Ano ba ang takeaway natin dito?
0: Mag-check tayo na.
1: Ano ba ang takeaway natin dito? Ayan. So, mga ka-vibes, kung may isang bagay kayong tatandaan sa ating pinag-usapan today, ito yon. Self-respect is not the opposite of love. You can love someone and still have boundaries. And you can forgive someone and still require change. Ayan. So, hindi obligasyon ng anak na bayaran ang pagpapalaki natin sa kanila. So, ang goal ng parenting ay hindi magkaroon ng anak na habang buhay na umaasa lang sa atin. Ang goal ay mapalaki natin sila na kaya nilang tumayo sa sarili nilang mga paa at kahit kaya na nilang mabuhay nang wala tayo, ay pinipili pa rin nilang manatiling malapit sa atin. And that's the beautiful part. At hindi kailangan nila tayo, kundi dahil mahal nila tayo. Ayan. O sige, basahin natin mabilis. Yung mga magpapashoutout bago kami mag-break ni Ka-Vibes, Kali, John Guevara Pineda. Pashoutout po kay James Ramsey Alvarez Cruz at kay Rio Manalo Benko. Birthday po nila. Shoutout din po. Limbonis Crew TNVS. Ayan. And Brianna May Ignacio, pashoutout po. Kikay David, shout out kay Kikay David and Maria Manalili, pa shout out po. Bernard Kiambao, ano ba yan? Tanghaling tapat. O, diba? Ano na naman yun, Bernard? Saido Red, happy listening to Laika, Kat, Joe, and Clarence Garcia Makapagal from Annie Dula. More power, God bless, thank you. Ayun, may bagong DJ Tara. E, motori ko daw. O, ka-vibes Kali. Brianna May Ignacio, pa-shoutout po. Happy birthday kay Margie De Leon. Happy, happy birthday. Ayan mga ka-vibes, babalik kaming mabilis din mamaya ni ka-vibes Kali. So, ano ang iyong masasabi dito bago tayo magpatuloy? DJ Kali, ano pa ang iyong takeaway?
0: Ayan, so ako as millennial mom, Gen Z mom, ang takeaway ko lang sa ating mga listeners, no? Ayan, so tandaan niyo yung mga advices namin na it's very important to be a parent, not to be controlling parent. Kailangan yung supportive parent. Supportive parent tayo, lalo na sa panahon natin ngayon. Kasi iba na ang panahon natin, hindi na katulad nung sinaunang panahon.
1: Grabe, so, sa sinauna naman, sobra sa sinauna.
0: Ayan, so, mas magandang, mas magiging payapa ang life natin kung magiging supportive parent na lang tayo.
1: Ayan.
0: Kaya sa controlling. Kasi ikaw nagpalaki niyan. So, kung anong magiging siya, yun yung way ng pagpalaki mo sa kanya. So, you don't have to worry about your children.
1: Okay, ayan. Para naman sa mga anak, ano naman na masasabi mo? Ka-vibes Kali?
0: Ako bilang anak, hindi naman controlling yung parents ko . So, I can make my own decisions. Pero, I can say before, may decision ako sa buhay na gusto ko mag-abroad, pero ayaw nila kasi they are scared. Siguro ayaw lang talaga nila na mapahamak ko kasi uso before yung mga pag umuwi ka galing abroad, yung iba, bangkay na or so what.
1: Grabe,
0: maybe my time is not yet nung panahon na yon. So, ayan, bilang anak, siguro, okay lang tayong makinig sa mga magulang natin. Pero if you think na may gusto kang itry, huwag kang don't be afraid to get out of from your comfort zone. Kasi hindi ka mag-grow kung dun ka lang sa comfort zone mo. Pwede naman tayong magkamali. Pwede tayong madapa ng maraming beses.
1: Mm-hmm.
0: Pero yung pagkakadapa natin with our wrong decisions, yan yung maglalagay sa atin sa success sa buhay. Kasi I believe in the saying.
1: Oh, sige, ano
0: pag hindi ka nagkamali,
1: mo?
0: alam mo yon, yung pagkakamali talaga yung magiging ano mo eh, magiging kumbaga yung magpupush sa'yo to be a better person and to be more successful in life.
1: Alright, thank you so much, Ka-Vibes Callie. Ayan, ang dami nyo nang nakuha. Meron ng takeaway mula kay DJ Amir sa inyong titang ina at syempre kay Ka-Vibes Cali dito na makakasama nyo pa rin yan sa mga susunod na araw. Ayan. Kaya mga Ka-Vibes, it's 2:02 in the afternoon. Nababalik po kami ni Ka-Vibes Cali. Dito pa rin sa programang Nakikinig, Nagpapayo, Walang Judgment, ang programang inyong safe space, Tita Nanay Time. Syempre pa, only here sa inyo nag-iisang good vibe station, GV99.1.
2: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, Ka-Vibes. A good vibes reminder from GV99.1.

0: Ayan, ito na ang weather forecast natin. Meron pong bagyo na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility, si Choi Wan. Ito ay nakakaapekto na po sa Visayas and Mindanao. So outside par pa siya as of 3 p.m. today. So Typhoon Choi Wan 2627 at 2430 kilometers east of northern Luzon, and may maximum sustained winds of 130 kilometers per hour near the center, gustiness up to 160 kilometers per hour. So ang movement po ng bagyong ito ay northward at 10 kilometers per hour. So sa Mindanao, Western Visayas, Negros Island region, Central Visayas, Leyte and Southern Leyte, cloudy skies with scattered rains and thunderstorms. Ito po ay caused by throughout of Tropical Cyclone Choi 1. So, possible flash floods or landslides due to moderate to, at times, heavy rains. Metro Manila and the rest of the country, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms. Ito po, headed ng localized thunderstorms. Actually, wala pa naman bagyo. Papunta pa lang. Sana lumihis na lang siya. So, may mga possible flash floods or landslides during severe thunderstorms. Kaya tingnan nyo, huwag kayo masyado magpakakampante. Kanina, sobrang init. And then, ayan, biglang ang lalaki ng patak ng ulan. So, dapat ready po tayo palagi, mga kabayes. At, syempre pa, oo, at, kumusta naman ang iyong pagsama sa akin dito, Kavibes Cali, sa Tita Nanay Time?
1: Ayan, sobrang na-enjoy ko ang Tita Nanay Time. Especially ang ating mga listeners, grabe, napakadami nating listeners for today's video.
0: Oh yeah, kasi ano ngayon eh. At ang mga ka-vibes ha, huwag nyo pong kalilimutan na meron na po kaming live video streaming. Ayan, ako mga ka-vibes, makikita nyo ang pinaggagawa namin dito. Kahit ayaw namin, makikita nyo kami dito. Ang mga DJs nyo dito sa gvradios.com. Ayan, pindutin nyo lang ang GV o click nyo lang ang GV99.1 FM live video streaming. Makikita nyo po kami ngayon real time ano-anong pinaggagawa namin dyan. Ayan, oo. At hindi lang po ang aming MixLR ang available for your ano listening ano din time, meron din po kaming gvradios.com at makikita nyo kami live na live, real time. At syempre, every Saturday, abangan nyo po si DJ Amir every 12 noon to 3 p.m. Tita Nanay Time, and every Sunday from 3 p.m. to 6 p.m. Who Wanna Know Why, ang programang will always answer your why. At syempre mga ka-vibes, baka kailangan nating baguhin yung definition natin ng pagiging mabuting magulang. Kasi hindi nasusukat yung pagiging mabuting nanay o tatay sa kung gaano natin kayang kontrolin ang buhay ng mga anak natin. Minsan, nasusukat ito kung gaano natin sila kayang pagkatiwalaan kapag natututunan na nilang tumayo sa sarili nilang mga paa. At hindi natin kailangan maging pinakamahalagang tao sa buhay ng ating mga anak. Ang mahalaga, naging isa tayo sa mga taong nagturo sa kanila kung paano magmahal, rumispeto, magdesisyon at maging mabuting tao. Kaya kung ang anak mo ay may sariling buhay ngayon, sariling bahay, sariling pamilya, sariling desisyon, don't take it as a rejection, mga ka-vibes. Maybe that's the very thing you prayed for when they were young, and that one day, they would be strong enough to live on their own. At syempre, mga ka-vibes, tandaan natin, letting go doesn't mean losing your children. Sometimes, it is exactly what allows them to come back. Not because they are obligated to, but because they want to. And syempre, ito ang inyong titang ina, DJ Amir, reminding you, love your children deeply, but give them room to become themselves. Kasi ang anak natin, hindi investment, pangailangan magbayad ng dividends. Ayan, sila ay buhay o buhay na ipinagkatiwala sa atin. At darating ang panahon, kailangan natin silang pagtiwalaan pabalik. And so again, thank you so much Ka-Vibes Cali for joining me here sa ating program na Tita Nanay Time. At syempre mga Ka-Vibes, so magpaalam ka na rin DJ Ka-Vibes Cali. sa mga ka-vibes natin. Ayan, paano kanila aabangan?
1: Yeah, ayan sa mga ka-vibes natin na nakikinig ngayon. Maraming salamat sa pakikinig sa amin today. So, ayan, bukas naka-live ulit ako. Ayan.
0: Sino kasama mo?
1: Kasama ko si DJ Donny.
0: Ah, sa kanyang programang yes. MKM. Oo. Every Sunday yan, 12 noon to 3 p.m. Kasunod po kami dalawa. Ayan. So, abangan ninyo si Ka-Vibes Kali at makipagkwentuhan ulit tayo sa kanya. And mga Ka-Vibes, maraming salamat. Enjoy the rest of the weekend. Enjoy your Saturday. And it's 2:59 in the afternoon. O, 3 o'clock na pala. Bilis namang pumalit. Ayan, ingat po tayo. Stay safe, stay dry. Bye!

Oh wow, that's Mistletoe by Justin Bieber, only here on your number one favorite Good Vibe station, GV99.1, your Good Vibes. I should be playing in the winter snow. Making you feel good anytime, anywhere. This is GV99.1, your Good Vibes. Pilipinas, Luzon, Visayas, at Mindanao, Lungsod ng Angela, sa lubigan ng Pampanga, Central Luzon. Ka-vibes, sumasayin po po ito naman niya po sa inyong mga talapitan sa radyo. Ang inyong nag-iisang Joseph and Tasha na always marangkado mariba. Ang nalangala, ang gandang hindi makita-kita kung saan banda. It's DJ Gandara na maganda na sexy pa. Beautiful, beautiful, beautiful, beautiful angel. Yes, naman pa man sagat gulaman pa dahin. Yes, mga ka-vibes, kumusta, kumusta, kumusta? It's the most beautiful time of the year. Today is Saturday, of course, ka-vibes. Ano ba? Unang araw ng Sabado sa buwan ng Oktubre, mga ka-vibes. Yes, magandang hapon po sa ating mga ka-vibes sa kanyang panakatutok at sa mga kabubukas lang po ng kanilang mga radyo. Welcome to my program na palagi niyong inaabangan tuwing Sabado ng hapon mula alas 3 hanggang alas 6. Yan niya po ay sa programa niyong Dare to Queer. Just Speak Loud, Leap Proud, Dare to

Yes, mga ka-vibes! Samahan niyo nga po si DJ Candado way until 6 PM for today's edition ng programa niyong Dare to Queer, kung saan pinag-uusapan natin ang mga chika-chika kaganapan sa mundo ng ating LGBTQIA+ community, at the same time overcoming, right, kung sino ka, right? Sino ka nga ba, right? You have to live proud, right? Say it proud, right? Kung ano mga tinatago ninyo. Maganda na hapon po sa ating mga jeepney driver, taxi driver, tricycle driver, bus driver, pedicab driver. Ayan, maganda rin hapon po sa inyong lahat. Tayo nga po yung napapakinggan nationwide. Harapin nyo lang po ang www.mixlr.com/GB991. Or if you're a Signal TV subscriber, you can listen to us through Signal TV Channel 306. And yes, kabibs, in addition to that, we are now streaming nationwide. Nasa man kayong sulok ng mundo, look for www.gvradios.com. Magpapakinggan at mapapanood niyo po si DJ Gandara at mga GV DJs niyo na favorite, at at the same time ang inyong mga paboritong programa. Yeah, mapapanood niyo kung ano mga pinagagawa namin. Right? So bisitahin niyo na yan. Kahit hindi kami live sa ating podcast live na sa Facebook, you can see whatever what we're doing there, right? At yes, mga ka-vibes, dahil nga po maulan-ulan na hapon ng kaganapan natin ngayong araw ng Sabado, October 3, 2026. Sa mga ka-vibes natin nasa labas ngayon na bumabiyahe sa amin kayo patutungo, mag-ingat po kayong lahat. Staring at your face, I should be playing in the winter snow. As it's the start of October, mga ka-vibes, here is our code of the day. Life may not always unfold the way we hope, but experience has something to teach us. Somehow, i-relate natin to ka-vibes dahil, alam niyo naman, it's how many, 3 months na lang, right? October, November, December. Patapos na naman ang taong 2026, right? And yes, mga ka-vibes, October na, right? Bagong buwan, bagong chapter, bagong hopes and plans, right? Pero kasabay niyo, mga ka-vibes, sa pagsimula ng October, may isa rin tayong kailangang paghandaan, right? According to Pag-asa, mga ka-vibes, ang kasalukuyan na ating mararanasan din nga po ay itong paparating na El Nino, right? Inaasahan niya po yun na magiging very strong sa mga susunod na buwan at maaari magpatuloy pa hanggang sa first half ng 2027. At mga ka-vibes, maaari itong magdala ng kaunting ulan sa ilang bahagi ng bansa natin, mga ka-vibes, dry spells and also drought at mainit na temperatures, right? Kaya ka-vibes, hindi lang agriculture ang maaaring maapektuhan dito, kundi pati na rin ang water supply and daily routines, livelihood at overall of our livings, right? So mga ka-vibes, so kung tutusin, para rin to sa buhay natin, mga ka-vibes, right? Minsan may mga bagay tayong pinaplano ng mabuti, pero hindi pa rin nangyayari the way we expected. May mga trabaho na hindi natin nakuha, relationship na hindi nag-work, opportunity na hindi dumating, right? Hindi parang hindi para sa atin siya, right? May mga araw na para bang hirap huminga tayo dahil may mga madaming unexpected thing na nangyayari, right? Or challenges sa buhay natin. Pero mga ka-vibes, just like changing the weather itself, right? Life is something we cannot, or life is something that we cannot control completely, right? What we can control, mga ka-vibes, is something that how we respond to those things, right? So mga ka-vibes, kung may mga matututunan tayo sa ating code of the day, right? Kung may matututunan tayo for today at the same time, maybe this is the hindi man natin kontrolado ang kung kailan darating yung bagyo, tagtuyot, at pagbabago ng panahon.
pwede nating ihanda ang ating sarili, right? And that same goes for our life, right? So ngayong October, mga ka-vibes, instead of asking yourself na bakit hindi nangyari sa gusto natin or nangyari sa gusto ko, right? Maybe you can ask yourself, ano ang gustong ituro sa'yo ng experience na yon, right? Kasi mga ka-vibes, sometimes what feels like sit back today becomes the lesson that prepares us for something greater tomorrow, right? Like what I'm saying, mga ka-vibes, that with our quote, life may not always unfold the way we hope, but experience has something to teach us, right? Kumbaga, may mga bagay pagkakataon na hindi talaga parang tutugma sa gusto natin, right? But at the same time, yung mga experience na nararanasan natin o mararanasan natin, marami tayong matututunan, right? Gaya nung experience ngayon na trending, right? Ano yun? God vibes, bakit umuulan? Parang di ko nakuha yun. Mr. Witness, bakit naman kasi umuulan sa hapon? Sorry. sinasabi ko sa inyo, updated si DJ Gandara, no? Tama po ba, Mr. Witness? Na ganyan kalakas ang ulan sa hapon. Yes, mga ka-vibes, kung meron kayong insights in our quote of the day, life may not always unfold the way we hope, but experience has something to teach us. You can share your insight on our text line 0967-0695-768 or 0908-516-4466. And with that being said, mga ka-vibes, let's enjoy the mood of our program for today. Here's The Police with the song Every Breath You Take. Dito pa rin yan sa programa nyong Dare to Queer. Bago tayo magbigay ng commercial break, eto, ibibigay ko muna, say hi and hello muna tayo kay 8694. Sabi ni Kavibes 868694, good afternoon DJ, pakipay naman po ng biyahe ng J-Roa o ni J-Roa. This is Gretchen from Porac, Pampaga. Sige, hanapin natin yan. Thank you. And sabi naman ni Kavibes 3016, good afternoon DJ Gandara, pwede po pa request ng Abracadabra ni Lady Gaga. Salamat po. Alright, tahanapin natin sa ating playlist. Alright, here we go. Every breath you take. Hold your breath, mga ka-vibes. Dito pa rin yan sa programa niyong Dare to Queer. Only here on your number one favorite Good Vibes station, GB 99.1. Your Good Vibes.

Magandang hapon! Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, Lungsod ng Angeles sa lawigan ng Pampanga! Central Luzon! Yes, Maca Vibes, we are now so live on our Facebook page. Visit www.facebook.com/GV991 or simply search on your Facebook search bar GV99.1. Mga kabayas, muli po nagbabalik sa inyong mga talapitan sa radyo. Ang inyong nag-iisang Joseph and Tasha na always sumarang ka daw maariba ang alangala. Ang gandang hindi makita-kita kung saan ba da. It's DJ Gandara na maganda na sexy pa. Yes, maganda.

0: that's our conclusion, mga kabits, in our topic for today. But yes, meron tayong tumatawag na gusto ata mag-share ng kanyang insights. Let me just answer this, mga kabits. Alright, hello? Hello? Ayan, sorry, wait a minute. Hello?
1: Hi!
0: Hello, mukhang pamilyar ang boses.
1: I miss you.
0: I miss you too. This is Joyce, correct?
1: Exactly.
0: Ayan, disclaimer lang. Baka sabihin naman nila kung kanino ako nag-I miss you. Alright, Joyce, how are you? Kumusta ang buhay? Kumusta ka naman?
1: Okay lang, nakapag-rest. Kahit 2 days lang. Okay lang, kahit 2 days rest lang.
0: Aww, ayan, can you hear me? Ayan, hello, can you hear me now?
1: Sorry. Ano, Monday to Friday, di ba may pasok?
0: Ah, okay.
1: So, di ba Monday to Friday? Tita, ano tayo, ate today tayo.
0: Kala ko kasi kulang pa yung 2 days.
1: Nung pala natin pagka-ate natin.
0: Kulang pa yung 2 days.
1: Sakto lang.
0: Hindi ko masabi. But yes, and for that, Joyce, with that being said, baka meron kang take ngayon for our quote of the day dahil napatawag ka. With our quote of the day, kanina ka pa ba nakikinig?
1: Ngayon lang, kasi nagkita ko tayo naka-live.
0: Thank you so much. I appreciate your precious time.
1: Kahit late.
0: Yeah. Wait lang. Ano yun? Ba't nag-ano
1: siya? Ayan. Anong topic?
0: Ayan. You can hear me better no medyo nagbi-blink-blink sa ears ko yung ano. Blink-blink.
1: Diyan nandito ako, ano, second floor.
0: Sige.
1: Medyo maingay.
0: Sige. Ang ating quote of the day, life may not always unfold the way we hope, but every experience has something to teach us. Kumbaga, may mga bagay na hindi tayo, may mga dumarating sa atin or na-experience tayo na hindi talaga para sa atin, but then, it's a good experience. Anong take mo dyan?
1: Kung hindi naman para sa atin, huwag natin pilit. May mga bagay na hindi natin talaga para sa atin.
0: Huwag na lang ipilit.
1: Waiting for the perfect time, right time. Huwag mo siyang pilitin na maging pa siya ready.
0: Kapag hindi pa, kung baga sa relationship, kapag hindi pa ready, wag mo nang ipilit kung ayaw talaga nung tao.
1: Wag mo nang sabihin na mahalin mo ako.
0: Cutting in and out ka, Joyce.
1: Gandara.
0: Nire-replace ko na lang.
1: Hindi kasi para sa atin. Hindi talaga siya para sa atin. Wag mo ipilit. Ikaw din naman mahihirap sa huli.
0: Correct.
1: Diba?
0: I agree with you.
1: Kumara sa...
0: Did that part?
1: Oo. Kung talaga hindi pa talaga ready ang tao, huwag mo siyang bibiglain. Matutunan ka rin ang mahalin.
0: Correct. And that with that, Joyce, it's something na...
1: Okay. Pag-ipunan mo, paghirapan.
0: Yes. Yeah, there you go. Nagpuputol-putol lang. But then, it's something
1: paghirapan
0: na...
1: Paghirapan mo...
0: Mm-hmm. And it's something na good experience.
1: Paghirapan mo, pagsikapan mo.
0: Okay. Nagkakaroon po tayo.
1: Yung experience ko sa DJ Gandara. Yung experience Gandara, kapag may gusto ko sa gamit, paghihirapan ko talaga, pagsisikapan ko. Diba? Ganun ako.
0: Yes.
1: Wag ko muna siyang biglaan na magbabagano. Malay natin, in my dreams, mabibili ko din para sa akin. Yun yung sasabi ko sa sarili ko, for my experience.
0: For your experience naman. Okay, alright. I respect that. Thank you so much. I appreciate that, Joyce.
1: Thank you po.
0: Alright. May mga gusto bang batian? Ayan pa, song request.
1: Ayun lang, syempre, advance Merry Christmas to you, DJ Gandara. Advance Merry Christmas to you. Syempre, per month na, no. So, siguro naman mag-meet na kita in person one day.
0: Sana naman, bago matapos ang taon na ito, no?
1: No? Ang tagal ko naman nire-request to, di pa natin mamit in person.
0: Oo, sakto, Joyce. Magbe-birthday si DJ Gandara ngayong buwan na to.
1: Kailan?
0: Oo, saan? Sa 29.
1: Balik mo.
0: Malay mo, joke lang.
1: Alright. Pero PM ko na lang bago yung account ko.
0: Kaya,
1: bago yung account ko, PM na lang kita.
0: Oh, I'm just kidding. But yeah, thank you so much, Joyce. And yeah, may meron ba gustong i-share and also some request? Yeah, you're fine.
1: Mm-hmm. Wala akong song. Late na. Siguro, dito lang. Ingat ka na lang sa pag-wedding.
0: Aww, thank you so much.
1: Ingat sa pagdadrive. Ingat sa pagdadrive. Lalo na siya para man ngayon.
0: Yeah. Makulimlim maulan. Thank you so much, Joyce. Mm-hmm. And
1: God bless you. Thank you. Hope to see you soon. And advance happy birthday.
0: Thank you so much.
1: Love.
0: Gee,
1: ganda. TV 99.1. Bye.
0: There you have it.
1: See you all.
0: Thank you so much. Joyce.
1: Love.
0: Bye-bye. There you go. All right. So, that was Joyce, ang ating avid listener here sa GV99.1. All right, mga ka-vibes, as... Ayan, mag-overtime naman si DJ Gandaria. Can you hear my voice? Ayan, maraming salamat po sa lahat ng mga tumutok ngayong araw na ito. Thank you so much. Ayan. Oh, nandito pala ang ating mga ka-vibes sa ating podcast live. Meron mga comment right here. Sabi ni ka-vibes, Tita Donnalyn, pa-shoutout sa Family Peñano, Family Quintos, and Family Salonga ng Bataan. Ayan, shoutout po sa Peñano, Family Quintos, and Family Salonga ng Bataan. And also, Family Cabal and Family Nazareno. Ayan! Thank you so much, Tito Donnalyn. Magpapala na nga po si DJ Gandara. Mapapakinggan niyo po si DJ Gandara every Saturday from 3 p.m. to 6 p.m. para sa programang Dare to Queer. Magkarinigan po tayo muli, mga ka-vibes, with a song, fight song, that I will be living to you all. Ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, mga ka-vibes, or whatnot. And for sure, you're trying to make yourself stronger, right? Like a small boat. Life may not always unfold the way we hope, but every experience has something to teach us. Emotion. Have a great day ahead, mga ka-vibes.

안녕하세요, 마 Vibes. Keep on pushing my buttons. This is DJ Vern, ang inyong K-pop friendly, and this is our program YK, where we talk about K-ganapan, K-siyahan, and K-tuwaan. And we're back with another Saturday, mga ka-vibes. It is now 7:08 sa buong Pilipinas. Nako, nako, medyo marami-rami ang naganap sa world. Nako, wala ko last week, alam ko. Nako, sorry na. Kasi naman, ang person kasi nawalan ng voice. Kaya ayun, hindi nakapag, ano, nakapag, nakapasok ba? Anyway, mga ka-vibes, start na natin ang ating mga kaganapan. Marami-rami, nako, marami-rami ang naganap talaga sa K-pop world, sa P-pop world, and sa world talaga. Sobrang dami ang nangyari. Maraming magulo, maraming, nako, maraming naging, ano ba, disaster ganun. Hindi naman siya disaster, pero ang daming, ano, naging issues talaga this past few weeks. Grabe. Anyway, sige, start na tayo sa ating mga kaganapan. Remind ko lang kayo, mga ka-vibes, ang ating ano ngayon is entertainment news. And una na dyan ang news about sa Enhypen. Yes, because Enhypen is in the Philippines right now. And they are currently having their concert as well as fan meet sa MOA Arena right now. As of now, nangyayari niya ata siya. Yes, 7 PM kasi yung start nun. Sana all talaga sa lahat ng nakapunta. I mean, sana all sa lahat ng nandun right now. Diba? Nako, sana all nakapunta talaga. Anyways, yun nga, they're here for that concert and fan meet. And kanina nga, nagkaroon na ng mga na-upload na videos and photos ng venue nila. And grabe, punong-puno. Sobrang dami. Sold out yata sila. Anyways, next kaganapan tayo, mga ka-vibes. Eto, medyo ano lang, mga short updates lang to. Yung ano, BTS, it's about BTS naman. Ngayon kasi yung BTS, they will be starting their Latin America tour. Yes, nagsisimula na ang kanilang Latin America tour after ng kanilang North America tour. As well as yung Europe. And sa P-pop naman, ang BGYO, they are currently in Zamboanga. Marami-rami ang nagko-concert right now. Sana may budget pa ang mga fans nila, di ba? Anyways, ibang ano naman tayo, ibang ganap naman tayo. Ito medyo sad siya. Sad, bittersweet moment ba? Kasi it's about Ben and Ben. Alam nyo ba ang ang happening sa Ben and Ben? Kasi yung band na Ben and Ben, recently, yung ano nila, yung drummer nila na si Jam, nagpaalam na siya sa band. Yes, it's very sad. Umalis na siya sa kanilang group. Ayun, nagkaroon siya ng final bow and nagkaroon sila, kinanta nila yung ano, song nila na Saranggola bago siya nagpaalam. If I'm not mistaken, sa Araneta Coliseum nangyari yun. It's very sad. It's bittersweet. But ano, it's a new chapter for Ben and Ben and for the drummer as well, diba?

Ito naman, nako. Kung kanina bittersweet, ito sad talaga siya. Ang sad talaga ng ano na to, ng entertainment news na to. Ay nako. Ano bang ganap to? Kasi naman yung Eunice na K-pop group, kung saan kasama yung dalawang member na Pinay, at saka yung isang member na half Filipina din, na si Jelly, si Alicia, at saka si Yeonju. Ano, yung band kasi nila na Eunice, ayun, nag-disband na. Ang sad talaga. Nagpaalam na yung group nila na mag-ano na daw sila, mag-disband daw sila. Last September 26 yon, 26 ba or 24, yun, nag-announce officially yung company nila na mag-disband na nga yung group. And recently, nakita si Jelly Danka na ayun nga, umuwi na siya here sa Philippines. And sabi nila, magkakaroon daw siya ng mga more projects here sa country natin. And wala pang update kay Alicia at kay Yeonju, as well as yung mga other members. But so far, meron pa silang mga social media updates na magkakasama sila. So baka meron pa silang mga activities before sila officially maghiwalay-hiwalay ng kanilang mga landas. Anyways, mga ka-vibes, yun lang ang ating mga ganap. Nako, merong happy, merong sad, may nagko-concert, may nagdi-disband. Grabe. Anyways, mga ka-vibes, yun muna ang ating ganap. Magbabalik tayo mamaya. For now, I'll be playing more music here. Again, this is DJ Vern, ang inyong K-pop Frenny, and this is our program YK. For now, I'll be playing Bikini by Beanie.

0: Hey guys, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckles up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good advice reminder from GV99.1.
1: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
0: Worried about obesity, high blood cholesterol, or sugar? Or a gym buff looking for healthy and delicious meals? Healthy Meal Gourmet Pampanga delivers nutritious and affordable breakfast, lunch, and dinner across Pampanga and Bulacan. Follow our message, Healthy Meal Gourmet Pampanga on Facebook. Your goals, our meals, better you. Healthy Meal Gourmet Pampanga.
2: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
3: Talaga lang ha?
2: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
3: Sandali, hindi pa ako tapos!
2: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
3: Thank you so much, amen!
2: Nakakalungkot.
4: Grabe kayo eh.
2: Minsan,
3: akala ko ba? Baby mo ako!
2: Nakakatakot.
4: Huwag mo nang isipin yun.
2: Minsan, nasa taas.
3: Lahat ng araw sa inyo.
2: At minsan,
3: titikman ninyo ang batas ng isang api!
2: Nasa ibaba.
5: Oo, sinabi mo pa.
2: Nandito ako para ibahagi ng iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay ng Good Vibes Station, GV 99.1.

sa ating live sa TikTok, may nag-request ng song na to. Kaya, ayun, ipi-play natin siya right now. Ayan, we will be playing Ooh La La Baby by Baby Dolls. Mga ka-vibes, sumayaw kayo? Yes, kasi pinapasayaw din ako ng mga nasa live natin right now. Ayun. Ay, mga ka-vibes, stay tuned sa inyong number one good vibes station, GV 99.1. Your good vibes.

ganda talaga ng song na to, ng mga ka-vibes. It feels very nostalgic, at the same time emotional, pero happy and sad. Parang bittersweet talaga siya.

Hindi pagpapalit ang pagkakaibigan. Ganyan dapat mga ka-vibes. Stay loyal, stay friendly. Stay connected to your loved ones. Lalo na sa magulong panahon na to. Maraming bittersweet moment ang nangyayari. Kagaya na lang nga nung kanina na sinabi ko. Yung sa Ben and Ben, yung drummer nila is umalis na sa group nila. Umalis na sa band nila. Yung drummer nila na si Jam. Anyways, mga ka-vibes, feel ko lahat makaka-relate kapag sinabi ko na sobrang gulo ng panahon ngayon. Like, sobrang gulo talaga, diba? Weather muna ang usapan. Yung tipong sobrang init sa umaga, sa tanghali, sobrang init, tirik na tirik yung araw, grabe, sobrang liwanag, ganun ba? Yung sobrang aliwalas ng langit, pero mainit. Tapos kadating bigla ng hapon, biglang bubuhos yung ulan. Feel na feel nyo ba yung ano na yon? Mga ganung ganap? Yung minsan sobrang init pa pero umuulan pa din. Alam mo yung sinasabi nila na may kinakasal daw na tikbalang, yung ano, mainit pero umuulan. Ganun ang mga ganap. Diba, aminin nyo mga ka-vibes, sobrang init, tapos bigla malamig, tapos mahangin, tapos yung hangin magiging ulan. Tapos kulang na lang para maging lalong mas magulo, mag-snow na lang talaga. Pero hindi lang ang weather ang magulo mga ka-vibes, nako. Pati ang mga ganap sa ating kapaligiran, sa buong mundo, sa Pilipinas, sa social media, sa internet, kahit saan man yan, sobrang gulo talaga. Alam mo yung gulong-gulo ka na nga sa buhay mo, tapos dadagdag pa yung gulo sa ibang ano, sa mundo. Ikaw nga hindi mo pa na-figure out yung sarili mo, pero dadagdag pa yung mundo na kailangan mong i-figure out, diba? Ngayon, bakit ko nga ba sinasabi yon? Wala, ayoko muna kasing dumagdag sa gulo, kaya hindi ko muna kayo tatanungin ng mga questions. For now, itatayo lang yung topic natin kung gaano kagulo ang mundo today. Sana mga ka-vibes, prepared kayo sa mga mangyayari in the future. Alam nyo na ba ang mangyayari sa panahon? Yung magkakaroon daw ng El Nino, grabe, tapos sobrang lala daw. Nakita nyo na rin ba yun? Yung ano daw, for the ano, another history daw na sobrang lala ng El Nino mangyayari this October. Kaya pinaghahanda ang mga tao. Alam mo yun, ang funny thing lang, kasi may nakita ako online, sabi na, ano, tawag doon, yung, alam nyo na, yung government natin right now, nag-warning sila na maghanda daw tayo ng mga tubig, kasi nga, dahil baka magkaroon ng tagpuyot dahil sa El Nino. Pero, sabi doon sa post na, kung ganun pala yung mangyayari, bakit magtatayo ng ano, ng taksilika? Kung kulang pala ang tubig. Kung kukulangin ang tubig, paano na lang? Wala, nabasa ko lang siya online. Pero it makes sense, di ba? Bakit nga naman?

Grabe, sobrang ano talaga, sobrang daming nangyari kagaya ng ano sinabi ko kanina, 'di ba? Sa K-pop, sa P-pop, sa music industry, sobrang gulo din. Ang daming nagdi-disband, ang daming ano sa K-pop pa lang, sa K-pop pa lang, sobrang gulo na talaga. Alam mo yung ang daming naka-cancel na mga actor, mga singer. Tapos ang daming nagdi-disband din. Ang daming naka-hiatus, hiatus, kung ano man pronunciation doon. Yung bigla na lang sila magpapahinga and ano, undefinable kung kailan sila babalik. Ganun. Anyway, sa magulong mundo na to, sana makahanap kayo ng inyong pahinga. Ng inyong, ano, yung safe place ba? Safe space. Yung place kung saan na makakapagpahinga kayo, makikinig lang kayo, kagaya ng GV. Uy, napasok niya. Nako! Anyways, mga ka-vibes, it is now 9:11 PM sa buong Pilipinas. And sana nakakain na kayo dahil oras na talaga. Yun lang naman ang i-share ko tonight, mga ka-vibes. Ay, naku, naalala ko, yun pala, diba? Dahil nga sobrang gulong, ano, sobrang gulo ng panahon, sobrang papalit-palit, mainit, malamig, ang daming nagkakasakit, no? Yung mga, ano, sinisipo, ninuubo, mga ganon. Yung iba tinatrangkaso, yung iba nilalagnat talaga. Grabe. Kaya ayun mga ka-vibes, ingat-ingat tayo. Huwag tayong ano, yung mag-precaution siguro, uminom ng gamot, ganun ba? Lalo na kapag nakakaramdam na kayo ng mga symptoms. Anyways, mga ka-vibes, yun lang tayo. Yun lang ang ano natin for tonight, this Saturday. Magpapaalam na ako niyan. Again, this is DJ Vern, ang inyong K-pop friendly, and this is our program YK, where we talk about kaganapan, kasiyahan, and katuwaan. And of course, our program is every Saturday, 6 PM to 9 PM. Ayan, babalik ulit ako next week mga ka-vibes. Sana mabuti ang lahat. And of course, kagaya ng palagi kong sinasabi na yung mga nagda-drive po pa uwi right now or basta nagmamaneho lang, ingat-ingat po tayo sa daan. Lalo na kanina umulan, madulas pa rin yung ibang ano daanan. And wag po tayong maging reason ng mga accidents. And yung mga pauwi naman po, ingat-ingat din po at makauwi sana kayo ng matiwasay. At sa mga matutulog na, good night, sleep well, pahinga well at sana magising kayo ng maaga bukas. Kung kailangan nyo umalis ng maaga, pero kung hindi naman, sige lang, tulog lang. Anyways mga ka-vibes, yun lang again. Bago ako umalis, magpa-play lang ako ng isang kanta pa dito. I'll be playing Wag Muna Tayong Umuwi by Bini. Ayan, parang ayaw niyo pa talagang umuwi eh. Anyways mga ka-vibes, ayun nga, makakasama niyo ulit ako next week dito sa aking program na YK. Of course with me, DJ Vern, ang inyong K-pop friendly. Ingat-ingat, pahinga well, good night. Thank you and stay tuned. Keep listening sa inyong number one good vibe station, GV 99.1, your good vibes.

hindi na ka-meth, sipag lang, tignan mo sa net. Kilalang na malupet na nilalang, may ahit sa head at iba ang aking swag, aking chick, that ass, toothpick, sa kapunta to the moon, road trip, boom boom.

0: Putagirap, alam ko marami yan nakamasid. Dama ko marami yan nakaabang. Kung ano yung mga kaya ko gawin, malamang ay di nila nagagawa. Kaya siguro lagi nakatingin, kasi yun na lamang ang magagawa. Inaabangan ako na mawala, kaso lang ang malala, nadapa kakatingala.
1: Sa kapunta to the moon, road trip.

0: makatipong tamo king lagyuning ipa, ang poning anak, ang poning banal ay Espiritu.
1: Amen.
0: Ting grasya na ni ginutamo Heso Kristo, ing lugod ng Diyos, at ing pamakiyagom ng banal ay Espiritu, manatili kaya kayongan.
1: At kaya ka ang timurin.
0: Pag nasusyan tayo po ngayon ng Domingo, ing kadwang pulo at pitong Domingo ng karaniwan na panahon, at ban kanita maging tamong karapat dapat kaniting banal na kapag masusyan, si siyang talang yan ni rin kakataang kasalanan. Anyawaran tamo, ing maragol ng kapatawaran at pakalulo ning Diyos. Aminan ko, ing Diyos, sa mapamakalulo at kaya kayo kapatad, inikasala kong bina, king pangisip, amang amano, ang paon pamanyapat king maro, at king pamagtamad kong gawa, king mayaw, asuk at kusanang depat. Kasalanan kong mapayat, ulinita ipanigapuko, kanwa na Mariyang kapilan ng Birhen, at kaya sablang ang helang pong banal, at kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo po, ing Diyos sa ginutamo. Ing Diyos sa mayupayang tuto, takaluluan na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katamungan sana, king Bie Alananga.
1: Amen.

0: Manalangin tamo. O Diyos, sa lubos mayupaya, alangangga indegulaning lugod mo, alalagbus e palak, kimangin tangin tuliran at pagnasaning panalangin mi. Itugtog neke kami, ing pakalulo mo. Patawaran mo yung kasalanan na babiyat tapot ka rin konsensya mi. At pagkalub mo kaya kami ring kalam ha emi man apangangasan na duwan. Itiadan mi kaya ka Diyos, king kapamilata ng Heso Kristo ang anak mo. Mabibie ang panagari kambe mo, king kametong aning banalay espiritu, manggaman king alananga.
1: Amen.

Isayas. Pabustan mong pagkantake, ingka kong pakamalan, metong madalit tungkol kayo at king mulahanang uwas. Ingka kong pakamalan at inyong mulahang uwas, king gabun amataba, ning metong abundok bundukan. Sarulana ing gabun, at leto na lo ring batu, kaybat tenam na lo ring pekamayap diling uwas. Mitalakad yung bantayan king kalibot nando at kinulkulyo para king pipamaslan karing ubas na. Penaya na lang lulot bing ubas na, dapat maslamlangan alang kapara. Ngeni ingkapong pakamalan sa Sabiano, ikayong memalen naning Jerusalem at Hudo, atulan niyo ko ating mulahan kong ubas. Mikulang ko kaya king pamanese ko kayo, bakit memo ngayang maslam maubas, bakit ela mayungong ubas. Ilapo ko na ring makapadurot ng tanam at lasakan kayong bapot at pabustan ding animal ing kanande at pangdamusakan. Pabustan kong dagol matas pa kayo indikot at suksok. Eke lingisan o gambulan man, dapat pabustan kayong mapuputiyo karing miyayo aliwang suksok. Eko paintulot dugpa ing uran kayo. Ing Israel, ya ing mulahan ubas ning ginung mayupaya, ding ubas atenam na ila ring tao ning Hudo. Asahan na karela, ing daptanda itang makatuliran, dapot ing pangalano pamipatayan. Asahan na karela, ing dapat lo king kayapan, dapat ing pepasarira kabaliktaran at tangis. Ing amanu ning

O Diyos, sa mayupayang tuto, balikdan mo kaysa ng pasibayo. Iba't banwa mong matas, lawan mo kami. May keni at iligtas meng tenam mong ubas. Iligtas me ing tanaman, ake kang tenam. Iting ubas at tanaman, ake kang pepalabong at pepasakitan.

Kamita kapilanman, enake magtaksilkeka. Pagkaluban mo kaming bayong bi, at puryanda kang miyabe-yabe. O Ginoo, Diyos sa mayupaya, ibalik mo kami. Lunusan mo kami, at mangaligtas kami.

Pamamasang ibot, kingsulat ng San Pablo, Parintao, Pilipos. E kayo pa'y balisalub, nuneking sablayong pamanalangin, adwanyo king Diyos, inke kayong kailangan. At king pamanyawa Diyo, eyo kakalingwan pa salamat kayo. At ing kapayapan alalagpus king ayabot ning isip tao. Pagkalub na sa kya kayo ning Diyos, ing kapayapan na yon, yung papanatili, king pangayagom yung puso, at kaisipan kang Kristo Jesus. Katataw yan, kapatad ko, katmuan nyo lang parati ring isip yu, karetang bagay mangayap at marangal, ding bagay toto, matas, usto, malinis, kalugod-lugod, at mitmong dangal. Tuparan nyo, king bieyo, inga pag-aralan nyo, tinggap, ingdimdam yu, at ikit ka na ako. Ating Diyos, ababe kapayapan kaya katamo, manatili yo kaya kayo. Ing amano ning Ginoo.

Ako inemili kaya kayo, ibat kinya to, nga naning gino. Man lumwal kayo at pasipanguwa, karing bungang man, nga natili.

0: minumanatili ake kayo.
1: At keka ang temorin.
0: Pamamasa aking mayapabalita at pangkang San Mateo.
1: Ligaya keko, o Ginoo.

Yesus nga nakaring pamuntok daring saserdote at ding makatwaning balen, pakiramdaman niye ting metong pangkalinhaga at in metong atawong menanaman ubas king kayang gabun at bekuran ne. Kinulkulyang pibilyan king pipapaslan ubas at mitalakad yang metong tori. Kaybat nanita, peniwala ne karing kasamak at sakayang minta king marayong lugal. Inyang miras na ing panahon na ning pamamupulubas, tibura na laring kayang alipan, bantang gapanda karing kasamak ing kayang dake. Timpalasanan dala ring kasamak na ring kayang alipan, bitbatan de hing metong, petere hing katwa, at temasibas de hing katlo. Asibayo, mitubod ne na mga liwa pang alipan ing makigabon, lalo lang dakal kesa karing minuna, at makanyan mo naman ing depatanda ring kasamak karela. Katatawlian, tinubod niya karela hingkay ang anak. Nga na, pihong igalang daneman ng anak ko. Dapotin niyang ikit de ring kasamaking anak, ngarang misabi-sabi, itiya ing talapagmanan na ning pakisamakan pa mo. Tara, patentaya, banakwata mo ing bandina. Inyade katde, linwalde king tamnanan nubas, at saka repete. Ngeni, nung datangan nala ning makigabon, nano kaya ing daptana karing kasamak ng deta, nga nang kinutang Jesus. Tihu na lang papate ring mga rawak at taong deta, nga rang mekibat, at ipakisamak ne ing kayang tamnanan ubas, karing aliwang makisamak, amunya kaya king dakena, king pupul, king panahon na karampatan. Nga nang Jesus karela, eyo ari abasa ini king kasulatan, ing batong sikwilda ring manalakad bale, iya ing malyaring batong panyulok. Iti dapat na ninggino at makapagmula lang tatangalan. Inyangin ni sasabihan ko kay kayo, nga na pang tinuglong Jesus, aliwana i kayo ing pagaryahan ng Diyos, nuneretang bansang biyasang papamunga. Himayo pabalita ng kakatang kaligtasan.

0: ipasyagtamong ini, hingga katamong kasalpantayanan. Itamungan, sasalpantaya ko, King Diyos, si Panglubos Mayupaya, linalangking banwa, Amponiato, at kang Esokristo, manak ng buktong aginutamo, e ngagliging upaya ng Banalay Espiritu, ibait ang Juana Mariang Birhen, linasal alam ang upayang Poncio Pilato, mipako king Cruz, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king katlong aldo, sinubli ang medye, pepe pa siya bango, makaluklok,
1: wanaring Diyos, ipanglubos may paya, iba't ka rin magbalik yan ang mangketi, bango kong karing mabie, ang ponmega mate,
0: sasalpantaya ko, king banal espiritu, king banal kapulungan katolika, King pangisamakting banal, King pangapatawad galing kasalanan, King pangasubirang miyering mete, at King biye alangangga.
1: Amen.
0: Kapatad, kaniting pamitipon tamo, bata mong ganapan ni ingkalang na lubning Diyos. Paniga po tamo kaya. Ting paisip na laki katamo rin kaya duwanan, amatampang maramdam kaya. Nga tang manalangin, Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi.
1: Kino, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para King Iglesia, anong nuta makayanib, ban manatili ang mitmong kabangyanan at katapatan at kasyanoring kayang galame ating mabilog ayato, King Diwaning Kapanayan at masapsapalugod, manalangin ta King Ginoo.
2: Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi.
1: Para king kabilugan na balayan Kristiyano, banitangan, apakit tamo ing kapibabatan at lunos karing taong maliliking dalan, ding bibiguke katamo, at tanggapan talo antimonong makanano nakatang tatanggapan ng Ginoo, ipanalangin ta king Ginoo.
2: Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi.
1: Para karing makasugat king kapanandaman daring aliwa, ban makapagbalik laking Diyos, at ban itamungan, maging matulid tamot, alang kikilingan ninuman, at aragdagan ing kikatang katuliran, kapamilatan ng lugod, ipanalangin ta aking Ginoo.
2: Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi.
1: Para ka rin sablang Kristiyano at aliwa po, amit mong katapatan at tetagan magkapilit matad tula at kayapan ka rin taong makapaligid karelo, lalo na rin kalulu. Ipanalangin ta aking Ginoo.
2: Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi.
1: At para kaya katangang balayan, ding talatuki, balayan ding nituburan, ban kumatmutamong kapasalamatan king Ginoong ginawang kaya katamong kayang ubasan, at kasamak, anong nukenu yamanayang masaganang pupol, at banapakibatan tamo ing kayang paninayan. Ipanalangin ta aking Ginoo.
2: Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi.
0: O Diyos sa Ginoo mi, makaibyetula sana kita ing sablang kayadonan aning banala kapulungan mo, banking pakalulo mo, ipagkalubo kita mi, ingemi apanaligan king sarili ming sikanan. Itiadon mi, kapamilatan ng Kristong Ginoo mi.
1: Amen.

0: Manalangin kayo, kapatid. Baning daon tamo, matanggap ya, para paning Diyos, ipang mayupayang tuto.
1: Tagapanin sa aning Ginoo, iting daon karing gamat mo. King kapuriyan po ni kaligaya, king lagyuna, king kasaplalata mo, ating mabilog ng banal, akapulungan.
0: O Ginoo, tanggapan me, iting sakripisyo inutos mong gampanan me, at king kapamilatan da ring banal a misteryo, agagampanan me, king kapanyamban keta. Pamatampan mo kaming may katmuan ganap king kabanalan, abubungan na ning pamanatbus mo. Iti aton mi, king kapamilatan ng Kristo ang ginumi.
1: Amen.
0: Ing Ginoo, anatili a kekayo.
1: At keka ang timurin.
0: Yat na yala ring puso yu.
1: Makayat na no, king Ginoo.
0: Pasalamatan tayo, ing Ginoo, a Diyos kamo.
1: Iti karapat dapat ampon matulid.
0: Tunepin karapat dapat ampon matulid. Sukat ampon makakabos, ing purian ampon kasalamatan da ka, kapilan man ampon nukarin man, o Ginoo, banalait pa, Diyos sa malugod ampon maganaka, king kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Manibat king kayaslag na ningal do, ang gana king kayalbog na, iting kayal dawan banalya, uling king aldo Domingo, i Kristo sinubliang mebye para kay kami. Layo ng tinabi, ing dalumdum ning kamatayan, king sala ampon bie, a emaliaring kumupas. Kaniting aldo ning ginung sinubling mebie, titipuna na kami, papasyag na yung amano na, pipiraswan ning tinabi ning bie para kay kami. Misama ning kabengyan isarani ting Domingo, ausan mo kaming mabibie, ing alanang gang sala, ing emaliaring

Ika pining banaloy pa, ika yung sibol ning sablang kabanalan, huli ni tatani ka pumi, itugtog me, ing espiritu mo, anti mo ing titipang ambon karating ayin mi, ban pabanalan nala, at parate kami, gawa na lang katawan na, ampon daya, ninggit mo ming Heso Kristo. At atandanan mi pa, kanitang benging mi panganyayaya, at layo na pusang loob dinaw ning Biyana king pamaylas sa hampon kamatayana, kinuwane ing tinape, pepasalamata na ka at pinuri, irasone at dinuwang ne karing disipulo na nga na, kunan niya iti, di kayo ngan, mangan kayo kaniti, iti ing katawan ko, amidawon para kayo.

Pakinggan mo naman, kay bating apunan, kinuaning kalis, pasibayot may pasalamatan na ka at pinuri. Dinwang na iti, karing disipulo na, nga na, kunan niya iti, di kayo nga, minom kayo kaniti, iti ing kalis ning daya ko, ing daya ning bayo, ampo na lang hanggang tipan, ami bubo, para kaya kayo, at para karing sablang tao, ban kanita, may patawaran dahing kasalanan, daptan niyo iti, king pamigaga na kayo, kanako.

Pinangyaning gaganakan mi o mapamakalulungip pa, ting kamatayan ang poning pangasubli ng mebya ng anak mo. Daraon mi afeka, iting tinapening mi, ating kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ting pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo at sumuyo keka. Ikamingan sanang misulusulo, king katawan, ang pondaya ng Kristo, ipuna na kaming antimang metong, ning banal ay espiritu. Ganakan me hoyip pa, ting banal akapulungan mo, ang makalaganap king meto yato. Banmiganap yaking lugod, kambe ng leyo kalabing apat ing papami, Florentino ing obispo mi, asyano kaya kaming obispo ay merito, ding sablang obispo,

Dingsab lang pari, lalo na yamong Eloy, inkya kaming kura paroko, at dingsab lang susuyo, king banala kapulungan mo. Ganakan mula naman, ding kapatad mi, paminuna ng pepay nawa, king pihong kapanayan ning pangasubling mebie, king pakalulo mo, idala mula, at dingsab lang mayangu na bie, ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king biyehalananga, ban kaya bena, ning nuan na Birhen Maria, hindo ning Diyos, kaya ben ang San Jose, kaya beda ring nuan na apostol, ambe ng San Francisco ning Assisi, at ding sablang banal, amibiebie, kalugod-lugod keka, king keka banding panawona, apurian ang pon na apaligayan da kasana, king kapamilatan ng Heso Kristong, kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena ampon kaya, kagunning banalay espiritu, sablang parangal ampon ligaya keta, o Diyos si panglubos mayupaya,

Ikabos mo kami king sablang maropoy pa. Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon ni. Banking kasopaning pakalulo mo. Mitimawa kaming parati king pamanalipaning kasalanan. At mikabiyos kami ngalang kasasagkulan king sablang kaligaligan. Kabang panayan, pampon pagsadyan ni. King panyatang ng mipnong ligaya ning talapangabos ni. Yesu Kristo.

0: ay pa yung ginuming Hesukristo, sinabi ng kaling apostol na, yung kapayapan lalakuan ko kay kayo, yung kapayapan ko babiya ko kay kayo. Kaya mula sana babalik banding kasalanan ni, nun eh yung pansinan mo, yung kasalpantayanan ng banala kapulungan mo, layon meng pamayapan ang ponpisan metungan, pagpangking kaburian mo, ikang mabibie ang pon mag-ari, manggaman king alananga.
1: Amen.
0: Ing kapayapan ng Ginoo, manatili sana kapilan man kay kayo.
1: At kay ka ang timurin.
0: Ngini, yung pangtayaking balang metong ing waganing kapayapan. Kapayapan po kay kayo ngan.

0: Diyos niyo ang nilalako king kasalanan ning yaku. Nuwan la ring mayayawos king apunan ning kotero.
1: Kino, at matampang tanggap kaya ka, dapat ikas may ngamanan mo, kumayap na ako.

0: panalangin, tama? O Diyos, sa lubos mayupaya, manatili kami sanang masese at may pasiknangan kaniting sakramentong tinggap mi, ba kaming lalong miwangis at miyagong kang kaistong ginumi, ngayon't manggama na King Alananga.
1: Amen.
0: Mapilan pong kapabaluan?
2: Kapabaluan po. King Daratang October 10, 2026, Aldo, Sabado, maganap po ing Misa King Control o ing Misang Kapasalamatan King Pangakabus ning Balendetis King Lahar. Maganap po ing Balan La Misa Karim King Control Daik San Miguel malapit King Cabetican Bridge. At lumpulot metong banwa ng milabas inyang milisyayo ing keratamong Balen King Lahar inyang dekada 90. Inya naman, anting metong abalayaning Diyos, Kete Betis, pasalamat ta mo, King Pamaningat, na ampon pamanan tabi ning Ginu, kapamilata ning kakatamong patulunan, Isantiago. Itiyo ang kakatamong ya, para King Misa, King Control. 4 o'clock a.m., pamitipun King Pisamban. 4:20 a.m., procession painturo Control Dike San Miguel. 5 o'clock a.m., unveiling of Mount Pinatubo Lahar Marker ating Banal Amisa. Paibat ning Banal Amisa, magprosesyon tamo po pabalik king kakatamong Pisamban. Agkatanlangan po ding sabla, bantumagon kaniting kapag masosyon, dakal pong salamat. Panalangin ning kapasalamatan ning parokyo para king pangakabius ibat king Lahar. Mayupayang tutu at maganakang Ginung Diyos, makatalakad kami ngeni kingarapan mo, kambering pusong mipnong tula, ampon kapasalamatan, para king pamanantabe mo, king kaya kaming balayan, karing may ngalabas a panahon. Pilanang banwa ang milabas, inyang dinalan kami king masakit, ampon masipit akabilyan, uli na ning pamanyalan tana ning lahar, ampon ning pamamakbong ning bulukan, amig dalang maragula takot, ampon kapikapanwan, karing puso at katilubluban mi. Kingarap darating kapag subukan, kinalawat kami, ampon pesaw kami keka o Ginu. Keka kami mitparalampu, banikabyus mo kami king marok, aw mo sanang dupa keka kami. Ulining maragul mong lugod keka kami, bistaman e kami may ngayon tulid, pekiramdaman mo pamurin ing aklis at panigapumi, at segipan mo kami, pati na ing balen ming kaluguran, ibat king makatakot asakuna. Kamiting kasalukuyan, makatalakad kami ngeni arapan mo, kabang babayumi ing kaya kaming kapasalamatan keka, para kamiting grasyang pigkalog mo, aemi man sukat pangayon tuliran. Adwan mi, ing parati mo kami pasanang antabayanan, ibat ka rin daratang pangsakuna, kasakitan ang puan kaligaligan. Gawan mong matatag, ing kasal pantayanan mi, kalupa inyang minunang dinalan kaming kasakitan ang puan kapagsubukan. Ituro mo kaya kami, ing diwaning pamitatambayan ang puan pamikakalugod, ban ka rin tinandit ning pamangailangan, ibiyan mi ing kaya kaming sarili, at maging makasadya kaming sumaw karing kaparaming tao. Itiabon mi kefa o Diyos, king kapamilata ng Jesucristo ang anak mo, ang mabibiyan pon magari kandemo at ning banal espiritu, manggaman king alanganga. Amen. Patulunan ming Santiago Apostol, ingatan ang tabayanan ang pong ipanalangin mo kesa ng parati. Amen.
0: Ing Ginoo manatili a kaya kayo.
2: At kaya ka ang tumuhin.
0: At bendisyon na kayo tingatan ng mayupayang Diyos. Ang bering kaya kayong pamilya, higit pa. Ang paoning anak, ang paoning banal ay espiritu.
2: Amen.
0: Umay na kayo ting kapayapan, banlaguran at suywan ing Ginoo.
2: Salamat.
0: Salamat King Diyos. Diyos.